0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek di du baye mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw baye sa mustas musaq bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaqu modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam leleen nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inittaghta sha'ran fakrimhu sula yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ci gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna mu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram bi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf su imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor ko ki itam dafa bokk ci ñi ko yalla natto won ba ci top itam modi natful ibt modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk koku itam jaadul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ma mo gën ndox mo gëna laap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jele nañ ci muhammad ibnu abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibnu abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi bu ko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo wu ku ne amuko te neena ba ko yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wédam amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër te yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu juñju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deereet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la ibrahim ne ko kuman ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagneeku dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti joge ak lu mu meunti don teralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom ni mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba gis bi and ak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ji ne ko sangul ba heure bu la neexay nga dem mu gis bi tam jaxlé ci ñaari xaal yi xaal bu ñëkk ba ak xaal bi wuté na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko ciaranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawatina man mi nga xamanteni ak jam kotula dañ ma wote lo rek moma digal na ñew wola taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogi to xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gango ngor gu tedd gango ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci histoiream kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al haqqah mal haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

mooy ni suwaan am solol suwaan yu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali waaye balaa ñoo dugg ci suwaar bi ñu nuyu ngalaw meng ca coowam di dekk ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppato ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye

tuwin israël moy jamu ko le yalla bi ndax ci luga abaniya isra moy abd il moy allah manam jamu ko tu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tut kon mo melni jamu yalla bum dapato won diko jamu boromam lolu taxone ay nitum tuddé ko jamu ko tu yalla bi mudi israël israël

bobu bi nga xamanteni jog nañ tour ne nak legui li ci dess moy jëkkale ko nañu roy rek yusufa ben yoon am ko rocc ci bakam rek da wuti ko yeboza mo

de toekomst. Bovendien kunnen we ons verdienen. Nie hindi niya kami nagdeno wala deo nang kuwa ba kami bumiwa niya kami na deo yung dati ko yung wo binigo wo yun at yung sudati mo yun why ito mo yun dahil

ndax moo bëggoon moo di nekk sànq Yusuf ba, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusuf ba indiwaat ko. Moo ko moom ba ñu ko taalee dugal ko ci

ñibi nak mom imaani ma kéro li da ay nit ñu baax ñu dëddu aduna ñoko doon ko ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman ibrahim ak respecté ko ak mangal ko tax na solo ñu won sax dal ñoo nga dox ibrahim ak wa ni ko ñettal loolu ibrahim def xaw na ko nak xari tuuti li tax mo nak ko moy ñu def bu ko ibrahim and ak ñu dox lu tax ibrahim di wa ñu ñu ci seen bok ñuy def kon day mel ni ibrahim mu leen gën donc mo leen gën sax bu buy ngeureng ki feñ fofu mo mo ñu dëgg rek.

ndax buru mis la ci jamono bobu mu ngi tudon Rayyan ibn Walid. Rayyan ibn Walid mom mo nekkon buru Egypt nek mom mo don aziz bi nga xamanteni mo yeron economy ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi wepp tege seen jëf mom mo ñu jogati len jëm ko ci pé bu am solo ak mom nak nek ko nit ku baax nek ku julit mom moko jënd ci malik ibn dahr wa malik ibn dahr bi nga xamanteni mo jëm ñu yusuf ci ay mbokam te faram ko ci ten bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci yusuf nekta seet mu na ne xale bu barkeel la depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk alalam day yokk nee na kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkeel nee na itam seet lu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci kàllu mu nekk nee na moom mosu koo am ludul ba mu ànd ak yusuf moom maanaku mu daaru loolu la wax yàlla dogal na nag moom yusuf génn na ci loxo maalikum lu daxa léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yor économie bu égypte ñu koy wax xëj fay xëj fay jënd ko daa di ko yóbbu këram moo xëj fiir nag waxoon na ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér mu mën a jotee ak soxnaam soxna sa nag mu ngi tudd raariyel bi mu ñëwee moom xëj fiir dafa wut soxna si ne ko ak nga ma nag waa bu asa an yanfaana aw nattaxidahu walada mu ñu ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqtan alladhi shtarahu min misr limraatihi akrami mathwahu asa an yanfa'na aw nattakhidahu waladan mu wax ne kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekkee daraanga gi mu am ci kër gi yëpp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa tatammalathu imraatu alaziz warkat xusnahu wa jamaalahu wa aafatahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadatu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf aa ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf te dayu mukkam ko doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa raawadathu alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaaba wa qaalat hayta lak qaala ma'aad allah innahu rabbi ahsana mathwaaya innahu la yuflixu aldaalimun e moom ndaw si gis na nu ne daal dem na bu mën a tula am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci yusuf ba moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet na di yow di sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi di rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy lay njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan ngay rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki waat na ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na di yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na di mu ne ko ah su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yi njëkk a dëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne quoi yusuf sa kanam gi rafet na yusuf mu ne quoi li muy rafet rafet di ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo ne
ndaw ci bayiko yu ci diko tagg di wax rafetaayo diko tagg ne ko yo am na lu mu bëgg ci yusuf yam ci ko mo di reet ak yusuf dañu di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ba yalla dogal ñu reet ñoom ñaar ci benn nekk dañu waxtee nak ndax si daa di mel ni ko taxandiko ak sago daal di sakku yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow ma ñëw rek laa bëgg yow nag mënu la ko woon a wax fenn lulu ba ñun ñaar dañuy wet léegi nag li ko dale ci sama kawru bopp ba ci sama yowu tànk maa yëg la ko wax na ne foofu sheytaane xawoon na faa mën yusuf ba itam xawoon naa jëng jëng ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad amnat bihi wa hamma biha lawla

na ndam si wa bu mom yusuf ba bu gisul won manam ma e takiray bi nga xamanteni yalla doxal na ko ci digeunte nak mu moy ko te moy digeunte mu jëfandiko ndax si mom bu gisul won kiray bobu kon yusuf da ngay jax ndaw si te bu boba itam da na nek ñaw te bu lay waye gis nañ mo fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax do wax ni e bu alquran waxe ni al-thaniyatu wal-thani manam bu jitalé moy ka bu jigen tek ci moy ka bu goor ndax xam na ni jigen fu mu rebbe du soy bu ko itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu jigen ndax xam na ni itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbe rek du soy ay goor mom mëna rebb fukki at bis bu nekk mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf

nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu amé ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ni bi nga xamanteni yusuf yitté wona ndaw si né da nga jël jinni yaqub dëgal ko yusuf né yaqub ñu daal jël loxol door ko ci dëmm yusuf néna bu ko dóore ci dëmm yusuf néna ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom waxtu bi sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóore ci dëmm nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn Muhammad ibn Abbas loolu wax soo tane ci ak Hassan ak al Mujahid ak ñeneen ñi du ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf ba Yusuf a xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusuf mat baaraam yi ba Yusuf talatul sax léegi di jéem a jote ndaw si wala muy tàllaleen am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak ta'malu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya nee dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi Yusuf loolo taxoon wax dëgg yàlla mu rëcc ndaw si ba bu jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc di was dabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa yaa sayidaha lad albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim mun ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci wéranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay goo xamante ni war na tax Yusuf mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woona ko ci nañ nag bu jëfee Yusuf war woon a mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir mu ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suusu nag soo amul wilaaya si tam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay bépp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick si radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon yonente bi salallahu alehi wa sallam su fekkente ne wax na ne fitna bi ma bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen moo itam

dana wañé ko la sax mu dañ wañ mum la alquran di wax huma badalakum min ba'di ma ra'ul ayat la yasbunnahu hatta hin nek bobu te ki nga xamanteni ñu koy tejj na di yalla yusuf dafa do ci xass ni fa ta sun modi e yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw ci ko ñu wété

mine yonent yalla daoud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku meñona sabbal boromam la ku ko meñona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yenen ci yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni tam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daoud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mo ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mën na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere bi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

yalla Dawud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mun ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu juri itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meñni kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññantu mom fa fekkon meññantu mu tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nakam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa nga ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yeen ci Allah Sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok Sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka Allahu al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrafi thumma arji'u ilayk muniko picci mi mu may nuyu di man ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di man ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daal di koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonenti yalla Sulayman mo dine dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala musabbo xamnako yonenti yalla Sulayman dekkum masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yonenti yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinni bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم وفقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دكي بي ريك نا نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adamay dekkoo nañ ko diko def ñu lay ñaan ci sa yermande ci tambax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek na né yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu néni insha Allah yalla ji dana taw waaw né len kon nañu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax né bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekk wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamuko yonati yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax na ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax na ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ne itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci baraf yu sori diko ëndil yonenti yalla Sulayman alayhi salam ñu né Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nan ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keer yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékuté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolou dana tax dootuñu mënate sabbal seen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal ji yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini muné ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud muné ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muné ko dawa jarahata qalbihi muné ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman
mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci re itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yami may ndax yeen ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha biqalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu beug dem ngelaw yobulako tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayyi waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yeg waye la passé yep yegatuloko lo ci amone ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappoon ñep gis neen ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiko kon ku jafandiko ci aduna itam mu ngi melni ya ngi jafandiko ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday yalla ma ngi lay sant di la gëreem ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis neen ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoy yalla tagatolon na jinne yoy yep yalla tagatolon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonenti yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonenti yalla Suleyman

dinna yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xara bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben adu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan dikay waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolu nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am benn pitaxu pol benn piccum pol mu romb ginaaw waji dadine yow pol mi yow piccum pol mi romb mang lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu dañ ko yew na ma pour fasiyene ma ray mangi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolu ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé na ñu tok giir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wajoju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul daru lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bok di rer bok di agn bok di ndekki mu ne kon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndeke bur bi dafa toglu won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpe bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere mu noppi mu ne ko ab dixku bila sabab min qillati adab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara bëgguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyere mu ne ko picc mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am benn way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am benn way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray
ma daal di koy woolu ba mu ñëw.

0: ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na ma ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako muneko kérok dama ko ré neko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi neko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi neko man musuma xamné ndek mas nga ray nit muné ko waaw waji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokkut ak rew mañu dekkoon lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajek mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salamign muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax nañ ne yonenti yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonenti di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonenti di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax na lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci lu ñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp daldi jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tej laminam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day mel ni kullu day mel ni moma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu neko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëd aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxone pour ñu cey jele wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafaatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseug ci walu ndox jeexna kon dama yaakar ne sa dafa jégé niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci mo di ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu demé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele dene ñom ñoy ñew ni côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dal di genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet dal di ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana andak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytaane itam dana ñëw toog. Su sheytaane ñëwee toog, foofu bëgg nañu yow nit ki bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax sheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine lislaam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak sheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defeeg sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeeg nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu. Fekk gantu wu la, sheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah. Amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka mawt bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil aalamin, yóbbu ko ci pey bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni texewul, yàlla maanaam malaaka yi dañuy jël malakul moom dafay jël ruux ba jox leen ko, jox ko malaaka yi mbugal ya, ñoom ñoo koy jël yóbbu ko ba ci asamaan bi ñu tiim. Foofu nag bu demee danañu tëj buntu asamaan yépp. Waaw, neneen buñ ko yóbboo ba pare nag danañu delloo siwaat ruux gi, fekk fi nit ki tëdd ci bàmmeelam ñu solaat ko ruux gi. Moo tax ñu ne foofu nag ñi saxal mbugalu bàmmeel foofu leen ko saxale. Moo tax nag borom xam-xam yi wax ne werante am na ci ñi wax ne mbugalu bàmmeel am na, ñooñu am na ñu ne amul ruux gi rek lañuy mbugal, kon mbugalu bàmmeel amul. Am ñu ne am na kay danañu delloo si ruux gi ci yaramam mu toog nam daan toogee ci àdduna, malaaka yi di ko laaj. Su fekkee texewul danañ ko duma, bu taxee danañ ko defal ay xéewal ci biir bàmmeelam ba keroog saa di taxaw. Am na sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal daal la ko dale ca bopp ba ci dënn ba pour laaj ko. waante daal li gën a wér ci borom xam-xam yi ñu wax ko moo di ne daal mbugalum bàmmeel moom am na, waaye nag na muy amee yàlla rek moom moo ko xam. Moo tax ñu ne boo bëggee mucc nag ci mbugalum bàmmeel, nee na fokk nga moytandiku ñeent, fokk itam nga jàpp ci ñeent. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, mu ne ñeent yi ngay jàpp moo di muhafadatu salaat. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel da ngay sàmmonteeg julli yi di ko def ci waxtu ak laab. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel na nga faral di saraxe, ndax saraxe day dàq mbugalum bàmmeel. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del jàng alquran. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del bëri looy wax subhanallah. Mu ne ndax fa inna hadihi al ashiya tudiu al qabra wa tuwassi'uhu, ndax ñeent yi ñu la fi limal dafay leeral bàmmeel te daf koy yaatal. Su dee ñeent yi nga xamante ni nag dafay waral mbugalum bàmmeel, jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fen. Fen day waral mbugalum bàmmeel. Waaw, mag ñi neneen jeexitalu fen ci la yàlla mooñi suuf, loolu tax suuf ñuul. Kon jeexitalu fen baaxul, rawatina fen ca boppam. Ñu ne ba ca topp moo di wor. Waaw, nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la, neneen bu duggee ci bàmmeel fokk ñu mbugal ko. Ba ca topp itam moo di rambaaj, rambaajkat bi fokk mu am mbugalum bàmmeel. Bi ci des itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam. Saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu, kooku itam bu duggee ci bàmmeel danañ ko mbugal. Kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne istanzihu min al bawl fa inna aamata adabi al qabr minhu. Yonente bi nee na na ngeen góorgóorlu ci tancu, góorgóorlu leen ci laab, xam leen naka ngeen di laabee, ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel. waaw, ñu bari tey ji xamuñu bu ñu duggee ci douche naka la ñuy tancoo, parce que tancu itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. waaw, ndax bari na ku dugg ci douche jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. Kon mu mel ni wax nañu ne dal nit ki danañu ko laaj ci bir ba mel ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekkenti ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena seen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dey jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan gu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuyji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reeyya neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañu tekki gemign nga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz la tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wadi neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolama yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci kaw lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax
1: wutal len ko fi dekuway bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba seubati yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllegé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jaam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len tarange yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ni fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti li ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané deluna bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax na ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turus sina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jagle la ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko déy né ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

Sayna Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakri mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël ana itam lum la jox nga bokko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tisa lamiñ neew lay wax ya tisa lamiñ ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoo ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al-kalam li bab ash-sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer ne leen gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top tante ba ba dara nekku ci xamul dara jangul ko sin ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manki ndax amul xam xam bu mo na waxat nit ni ko ko noppi dignité la ci mom.

mu téla meñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom tayitam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la lolu tax yalla ne bu lor sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dekkendo bu len lor kon bu len lere ne bo boyele sa lamiñ tal musibe ci pinch mi soté sa lamiñ am yermane yalla soko boyele nak am daanu yalla lolo tax sidi hajj malisi radiyallahu ta'ala anhu waxne kepp ko xamne ñenti picci naawu ñu wulis la neena sa roo du mëna yéeg jëm ci sa borom maanaa doo mëna jege sa borom kepp ko xamne ñenti picci sori wuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk mi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ wulis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu itaaru naa naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux-buuxi pour génn di buux-buuxi ba ne pëccët génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax moom tam di naaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell

nit ñi saggan ci jàng saar boobu, ndax saar bi dafa bëri ngëneel. Kon saar la boo xamante ni li ci nekk ci ngëneel, iblis mi nga xamante ni umpalewul dara lu baax, lu baax rek la xam, waaye lu baax loolu bëggul doomu aadama bi jëriñoo ci dara, ndax noonam la. Moom xam na importance saar bi, ba yebal na njabootam pour ñu empêché nit ñi pour ñu yittewoo xam jëfandikoo njariñ yooyu nga xamante ni mu ngi ci biir Fatiha. Mu mel ni nag alquran dafa bëri ay njariñ, ay njariñam kenn mënu ko jeexal, ba tax na itam ku saggan ba aw xaraf nekkul ci sa dënn ci loo mën a jariñoo ci biir alquran. Yonente bi sal allahu wasallam nee na sa dënn mel na ni néeg bu ràpp. Mu ne inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal bayti alkharib. Gis nga kër su fekkente ni kenn dëkku fa, ku am sa kañe gu medd fa nga koy sànni, ku am sa ganaar gu medd fa nga koy sànni, ku am sa mbalit fa nga koy sànni, lu bon lu nit am fa nga koy sànni. Fala si ndax ya di doxantoo lu nekk ci lu bon rek mën naa dugg ci néeg ba. Lu tax? Ndax néeg bi amul dara lu ko protège. Niki noonu itam nit ki nga xamante ni dënnam dara nekku ci alquran, nee na nan kër googu ñàkkee sécurité, nee na dënnam itam noonu lay ñàkkee sécurité. Kon nit ki surtout julit bi war na xam ci alquran loo xamante ni ci lay raxase dënnam, ci lay protégé itam dënnam, protégé ci yaramam, protégé ci tabarkallah njabootam. Mu mel ni kon gëneel yooyu ci biir fatiha yépp fas yéene nañ ko indi. Wax na ne itam fatihatul kitab am na ñu ne mooy saar bi njëkk a wàcc, ku mel ni Abdoulaye Ibn Abbas loolu la wax ak Mujahid. Abdoulaye Ibn Abbas ak Mujahid dañ ne saar bi njëkk a wàcc ci alquran moo di iqra bismi rabbik, waaye ñi ëpp ci mu fassiruun yi dañ ne daal saar bi njëkk a wàcc mooy fatihatul kitab. Ñu ne ndax jële neen ci Omar ibn Shurahbil mu ne awalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ne ko lu tax? Mu ne li njëkk a wàcc ci alquran mooy alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax yonente bi sal allahu wasallam mas na dey Khadija ne ko man de dama ragal ne am na lu jaxasoog man loo xam ne daal daawuma ko yëg, te léegi maa ngi koy commencé yëg. Khadija ne ko loolu lan la? Mu ne ko daal su ma wéetee léeg-léeg damay dégg ay parole, ay baat yuy wax ak man, ba loolu day tax du ma bëgg wéetaay damay daw. Mu ne ko te nga dem ci Waraqat ibn Nawfal nga waxtaan ak moom, ndax mag la te borom xam-xam la, te itam nitu yàlla la, ku ragal yàlla la, te itam kilifa la ci diine nasaraan yi. Mu dem fa waxtaan ak Waraqat ibn Nawfal, wax ko mbir mi ni mu demee. Waraqa ne ko bu la dalatee bul daw, toogal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ma dellusee nee na bi mbir mi ñëwaatee dawuma, damaa toog. Nekk nee na Jibril moo ñëw daal di may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din ba saar bi jeex. Am na ñu ne looloo tax ñu ne saar boobu moo njëkk a wàcc ci alquran. Ñu ne nag wàcc na ñaari yoon ci Makka ak Medina. Ñu ne wàcc na ci Makka bi nga xamante ni faratal nañu julli. Mu ne wàcc na itam ci Medina ba nga xamante ni comme julli ci ñoom dañ daan jublu Baytul Maqdis mu di Jérusalem, foofu leen daan jublu ci seen commencement daan julli, ndax Jérusalem ci histoire barab bu sell la boo xamante ni yonent yépp ko ormal. Ku daan julli foofu ngay jublu, ci commencement d'islam fële ñëpp daan jublu, waaye nag yàlla moo joxe ndigal ne nañu jublu fële ca Kaaba ga mu di xibla ga. Kon ñu ne fatiha wàccaat na ci Medina bi nga xamante ni yàlla digal na yonent bi pour ñu jublu xibla. Ñu ne fatiha am na ay tur, ndax dañ ne dara su fekkente ni dafa tedd fokk mu bari ay tur. Fa inna kathrata al asma dallatun ala sharafi al musamma. Moo tax teddaayu fatiha moo tax mu bari ay tur. Ñu ne turam yi nag bari na, waaye dinañ ci indi rek lenn nat. Ñu ne tudd na umul kitaab, tudd na itam fatihatul kitaab. Ñu ne tudd na fatihatul quran, tudd na itam umul kitaab, tudd na umul quran, tudd na sab'ul masani, tudd na al wafiya, tudd na al waqiya, tudd na itam al kanz, tudd na al kafiya, tudd na aslul quran, tudd na an nur, tudd na alhamd, tudd na ashukr ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mu mel ni kon saar la bu nga xamante ni saar bu tedd la, te li ko wane teddaay gi bokk na ci tur yi nga xamante ni am na ko te mu bari lool, te tur bu ci nekk rafet ni bakkan ci xarkanam. Ñu ni waaw lu tax ñu tuddee ko sab'ul masani,
lutax ñu tuddé ko sab'ul matani.

ëccëk naka noonu itam nit ñu baax ñi ñëw ci seen gannaaw di boromi xam-xam ñoom itam noonu lañu ko daan defee. Wante itam leeral nanu naka lañu koy jàngee, wax nanu joxe nanu ci itam ay lim, joxe ci itam ay waxtu, ndax loo gis rek dafa am yoon. Li kulli shay'in tariq, yonent bi moo ko wax nee na lépp loo gis rek am na yoon. Mu mel ni kon alquran mag ñi bind nanu ci, joxe nanu ci ay yoon, joxe ci ay secret yoo xamante ni nit ki saa bu jógee pour namm jëfandikoo alquran ci yoon woowu la koy jaar. Joxe nañ ci ay lim, joxe ci waxtu. Daan nañ ci ñaax seeni doom, di ci ñaax seeni mbokk, di ci ñaax seeni jigéen, di ci ñaax seeni dëkkandoo ci ñuy bari lu ñuy jàng alquran, surtout saar yi ñu fi tudd ak ay yi ñu tudd. Ñu leen daan ñaax ci ñuy saxoo jàng saar yooyu, ba tax na itam yàlla moom lépp ma am njariñ rawatina itam waxam bii di alquran. Ci li xew léegi ci jamono bi, ndax gis nañ ne nit ñu bari wayefal nanu alquran, gannaawal nanu alquran, bàyyi nanu jàng alquran. Lu tax? Ndax ñoom daal dayloo nanu di jàng ay tawassulaat yoo xamante ni borom xam-xam yi ko bind, moo xam way la, moo xam itam ay ñaan la yoo xamante ni dañ ko bind ñoom borom xam-xam yooyu. Taalube yi léegi bàyyi nañ alquran, léegi ñoom ñu ngi jàpp ci tawassulaat yooyu mag ñi bind di borom yi xam-xam, di nitu yàlla. Ñoom doyloo nañu jàng ñaan yooyu mag ñi bind wëlis alquran. Te itam ñaan yooyu nga xamante ni mag ñi bind na ko benn qasida lay nekk, wala mu nekk itam ay ñaan yoo xamante ni mag ñi ko bind, mu ni bind yu sell yu nit mën a jëriñoo. La muy sell balaa nga koo jëriñoo yow taalube bi, na fekk alquran jiitu ba noppi, na fekk itam ñaan yooyu ngay jàng, na fekk itam mu tegu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya, jël ko itam ci suluub boo xamante ni ñoo lay jox yoon wi, jox la ci ndigal, wax la fa nga koy jaar ba mën caa jëriñu. Wante léegi gis nañ ne ñu bari dañuy sopp nitu yàlla bi rek jël ay mbindam di ko jàng te duñ ci am ndigal, wala ñu gis ay karamaat yoo xamante ni mu ngi koy def, wala ñuy dégg ay waaraateem seen xol tooy ca ba tax seen cofeel ci nitu yàlla boobu dem ba liir mbindam ak jàng ay tawassulaatam ak qasaidam ëppal leen njariñ lool ñu jàng alquran. Loolu erreur la, ndax borom xam-xam yi werante nañu ci, waxtaan nañu ci. Am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yal na ko yàlla yërëm, dafa wax ne téere yooyu nga xamante ni mag ñi bind nañu ko nee na téere yu valable la, téere la yoo xamante ni jullit bu ne mën nga koo jëriñoo, la nga cay jàng, yiwu kese lay nekk. Mu ne wante werante nañu ci, am nañu wax ne doo mën a jëriñu ci téere yooyu, doo ca mën a fàggu la nga ca war a fàggu ba mën caa jëriñu ga war, lu dul ne dafa fekk boog nga xam sensu téere ba xam maanaaya, xam la ca nitu yàlla ba jublu, waaye jël ko jàng ko noonu rek taxul nga jëriñu ci. Waaw, ñu ne mu ne am thawaabu ala qiraati alquran fa huwa xaasilun liman fahima wa liman lam yafham bilkulliya li taabudi bi lafdihi bi xilaafi gayrihi min aladkaar wal uduciya fa innahu la yuthaabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi aktharu alculama wa qiila in lam yufham fa fihi nawar. Ñu ne borom xam-xam bii di

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wané né mom julit la te ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dañ ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yenente bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yenente bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ay jikko yu rafet gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess ibrahim ndax ibrahim ku ñi wax mariyatul qibtiyya moko jur gis ngeen ne itam khadija biko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek mais takoko ci njank gis na ne itam magena yonente bi fukki at ak jurom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak jurom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zamaa mom itam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bamu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aïcha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale bu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yonenti bi masnako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yonenti bi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam titeeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bu ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibnu Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ñune mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xare Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon na muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ku tabe la won ñune nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben sëriñ bu mag bu ñuy wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen man la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tuddoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit, benn yoon moom Umm Salama mii.

moy jigen di ñeuk gaday ci jigen ni waaw bi yonenti bi waxe ne yalla neena nañu gaday joge makka bay fi suñuy bien dem medina kérok jigen di ñeuk sol dalam gaday genn makka dem medina modi ummu salama bam ci joge tak na jigen ji ñi wax zainabu bintu jahsh mom doomu bajjanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon mu ngi bok ci gir quraysh mom itam mom ku ñi wax zaid ibn haritha moko takkon waye zaid mi xale bu ndaw la won nekkon jam ci yonent bi waye yonent bi beggon ko mbeggel gu jeggi dayo ba wax ne zaid defumako jam waye sama dom la mok dom yimu juri la yamale mom zaid ibn al-harith waye zaid mi yonent bi daf ko beug mbeugel go xamne bam koy wutal soxna wutaluko jam ni mom waye dafa tan ci fami bi mu bok ci gir quraysh wutal ko ci soxna sosu nak mo don zainab bint jahsh wante fek bobu amna hikma bu lalu ci bir hikma bobu nak hikma yalla la te hikma yalla suko firiwul ken munuko fe neke bobu arab yi dañu gem domo manam bone diw yamale nako samay dom ndax dama ko domo wax ne ci aada arab lolou dan na tax dom joju saña donno comme ni dom yi nga jur ci sa gagnou di donno lolou nak yalla bëgg ko dindi wanene dom ji nga jurul ci sa gagnou waru la donno pour yalla dindi lolou nak mu ñëkke ko ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax zainabu dem ba ci bir sey bi nabatul zaid nak ñew ci yenenti bi diko kalamé nan ko soxna ci dal limu bëgg moy may ko batam ndax wax dëgg yalla xamna ne dal xolam toyul ci man mbeugël gi dal dess na yenenti bi ne ko teel sa soxna rek teel sa jabar waye bu ñëwé rek gis ci zainabu bint jahsh ay melokan yo xamanteni da koy wan ni ki kat wax deug yalla sey bi amna waye nak mbeugelam dess na waye mom zaid dana ñew ci yenenti bi comme moy kilifam te moko mayon mu ne ko ah man dal li ma bëgg modi soxna ci dal ma may ko batam yenenti bi ne ko delul nga japp sa soxna waye sey bi mujjul ludul zaid xeybeni bis rek may soxna ci batam ne ko fasena la zainabu bint jahsh bi mu jappe iddam ba mu jeex yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko zainabu bint jahsh momu zaid takkon te faseko japp na idda ba mu jeex demal nga takuko lolou defon na jaxle gu reey ci yonent bi ndax arab yi dañu gemon domo ndax ki nga wax ne domo nako dotuñu ko xolati ne jambour la ci yow mais dañ nan dom la jojur ci sa gagnou lolou taxone yonent bi am jaxle yalla nak ne ko suma xasse wax ba nak bu ci dugal bakkan jappal ne ma la digal defal limu bëgg modi zainabu bint jahsh momu nga takko wax ne ayi bobu su fekkonte ne yonent bi amna sañu neub dara ci liko yalla wax ci alquran kon aye bobu dana ko duggal ci posham du ko genné mukk waye nak sañu ko liko yalla wax lo rek lay wax su wax bi dalé ci koom té metti sax fokk mu wax ko lolou taxone itam mune dal yalla maynama zainabu bint jahsh motax sey bobu ci ko arash len ko may waye téwul nasikh yi ngab nañu sen lamiñ né yonenti bi dé tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko diggal mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla bo dé julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak zainabu bint jahsh mi nek yalla lam ci bëggoon mo di dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la

te Zainabu bintu Jahsh wax ne ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam fédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñu wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkërëm mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkërëm julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xaré len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deggal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenente bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenente bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na kenen mu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax sax mom yenente bi Safiya mi nan ko yow de doomu yenente nga sa bay tax itam yenente la yenente tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyatu bintu Huyay ku amone askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yenente yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yenente yalla Musa topat askanam ci yenente yalla Harun da nga gis ne yenente yalla Musa day nek baytaxam yenente yalla Haruna nek itam nijaayam yenente bi nek jëkëram kon liko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yenente nga sa baytax yenente la ne ko itam ap yenente mo lay denc ndax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi neneen ko bax la won ku amone diine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen gi ñuy wax Maymuna waye Ummu Habiba mi amna lu sayyidatuna Aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna Aisha waxna ne Ummu Habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun
lolou sayyidatuna aisha moko sedel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñep man len wax ne sen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya nenen ku dedd won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la nenen itam mak la won itam diko yenen tibi di tak kon yenen tibi gis nga ne dal ñimu takon ñep presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw si gi yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya nena ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barkelu ci mom ni ko amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu ndey la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok bamu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won Muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciapelam bu mu am ci yonentibi yonentibi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu ni mo jur dom ji yonentibi gënon sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax nitu do rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani Qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julli di dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu toube nak ci lako yonentibi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alayhi wa sallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallahu